0: to. Udila mo ba tato? Maapu o de mga tato. Utila lato bahasa bolo po ilia lapo tunua po tuhata. O utila lato lo iya. Inde bolo po tunua lo mei amiati ya. Wa tia te has di Daniel bolo me i odu ola po opo o data da bo ando to di pemuhindu ami yang tia ta ta pumopo elamai u lolai ta isi isiali wau di lamo palongo to u hitua tua wa ti di opo u dongko lanto lanto ngapolo dula he odie. Inde bo oditopo wa tiamu hindu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau bahasa lo hulun taro dilalipata wa